And when you're close to me, ako'y nanghihina. Maari ba'y wag mo akong lapitan? Wag mo akong tutukan.